Aku tak ve tu ko ve tu ko glorie mo fau ta ki to ma ma fi ke to ta ta le ko to be ki mo to lu ho i ki mo so ta ka nga tonga ki ho mo pro kala ma le ti o tonga at lai te ki he via vi flai te ko e ni ka ko e u lo ki flai te ya ko no ni ma o su ne o wa fe wa no ni

0: I he hiki ko e ni ai to tongi o e koloa lolo. O i ai e huha alahi mo e tuka ngā makehe me i he ngahi kautaha teksi, kai pehe ke ngahi teksi loli uta mai e mamawha. Ka huiga wesia i he hiki ko e ni ai lolo a e nau ngahi pe wesia nau kau customer, kai pehe foki ki he ni ihi ko e nau ngai a ki e nau servesi, pehe foki he paanga hō mai fa foi tui tui ai ngahi kautaha. Li te atau kapo mo e whai kiki.
1: I he whaake eke ai o ngonga le te o tonga, muni ihi o kau whaka uri teksi, loli uta mea mamawha, nai pehea e katoa tō tau, o iai a enau tō kanga, kou hiko hiki ko eni ai lolo, e hiki mo enau ngāhi tō tongi, ke lava o mau mo enau ngāhi whakamole.
2: Ko e konga lahi e mahalo ku lahi lahi ange, kai ke toi loko maa kastau mai tai mini he kau o mai kofi e mau haia lori. Ai aku sisi he tai mini. Ko ngā ku tō hiki fuku mai mātou tōngi a mātou. Ko ne hiki pekoa tī sōrok tō hiki mai mātou tōngi ke whinga ke lawa kāwa mai mā whakamore ko e ai utu kōku mā whahe āko tō ke mau mea lene. Ko e ongo e ai hiki e lolo. Pā ko e mea pēwhai ko e whakapoto poto e lere takai ho lo ko ke mā uinga ke tō e whahe ngahi lere noa ia takai ho lo. Tō ke ai pēha mea mā uinga ku whia mā upe tō ke whaeha lere o whahe ho lo mā ue sori.
1: Lolo tonga e ni, nā e pehea e sio ni la vulo, ko e toka ngā. Kau hiko hiki ko eni ai lolo, oku iai, pe oku hola whai e manakoa, a e nau ngā aue o whakahoko.
3: Tau whatawanga pe ki koe koe ngata anga, koe ngata anga pe nio hiki. Ka pau te tau te whanonga, ka wai taimi, te tau te whai whanonga pe hiki ki olunga. Kou tui marbe au pe ki ha taimi, hei kai ki te whai ha omi o whai ha ngā aue pe heni. Makatonga mi hafu mā olunga hiki e lolo. Te a kapau e ki whanonga pe ki tūnga ko niu. Kau pe whawhi e maari e pe ke whai ai whatongia ko e ni. Te a koe whatongia ko e ni uku ataha pe ke taha kotoa pe ke hau o whie ngā ui aki mau tolu ke hane uta ko he koe mea nuku mau ai whoi mai family ko. Ko te pe ui ai hono uesia hiki ko e ni. Kono uesia hiki ko e ni ku opau pe ke toi ngā unu aki mau mautotongi ki o lunga. Ki he se vesi koe mai kakai, he hiki koe ni e lolo. Pea koe kutui koe a ku, ki he hiki koe ni o kukau e nia, he fu hiki maolunga o puta puta tuunga e lolo. Pea hene maolunga koe hiki tuunga e lolo, ku pope ke maunga unu e pewe mau katongi, he mau se vesi mai kakai, koe ia pe.
1: Nei peheai e Lutoviko Kolo, oku lahi e liliu oku hoko, pea ko hiki ko eni ai lolo kua pau pē ki whakatatau ki e nau ngahi ngā ue o ku whakahoko.
4: Liu lahe mea kotoa pē mau whakatongi au ku whai. Tau te whitu ke whenga ngā ue nau mau whai ko e ti liwa ngai koloa he ngahi lori utai. Pea ko hiki ndengo hiki e lolo pau pē ke te ai moe whi ke tama whai whatongi a. Whakatatau ke kuari tie mea ngā ue mau ngā ue aki pere pere ngesi. Tau te whito ke heuta pere pere ngēs moe ke hao mo malu. O hibu e ue si alahi hikon e lolo. Ma hui ngā upito ke tau sio ke pure anga. Ke nau fua poto poto he rewa e patiseti. Ke toko ni lahi ke kakai he mea piheni. E ku alu hiki e lolo fua maaman lahi. Kau tau ki ifonua re ke reka ki tau. Tolu ke tau kau he kakau koe ni. He ku mea fua maaman lahi. Kau ma hui ngā ke pure anga. Ke nau fua poto poto. Lewa e tau repa koe patsia, ti toko ni mai ke kakai, ngai mea peheni. Toa toa ki pehe te fia kone, hiki koe mea hike vewe. Hike mea kotoa, hike vai. Koe ia pe.
1: Hilia, nai whakahoko ai ai whakaike eke moe pule oi holiday taxi, lisia te wata. Nane pehe oku paupe ke iai e wesia i e nau ngahi customer. Pea kuna whenga pē ke tauhi e totongi i he totongi lolotonga ke ke iai pē hanao kastoma.
5: Ko no mō ni pē nā koe no wesia i o mō ni apito pē pa pē ke wesia e holo e whi alo aki a e kakai mō ni mea tau o si ilo pē. Ka ko no lelei koe ke fuia matawai wapito a no lelei mō mao sio ke kahau. Fa amange pē o sia te ngahi tau koe ka holo hi fo ka tau whainga maari e. Ia kou mā pēnei ki fōloa pēnei lele mai mau inga kakana e toko ni mai e pōrea ngā o si hiki mai ki mui ni mai e totongi o mō ki whainga maari e pēai. Tā koe mea whaam koe ka au kasto mā pēko ki e nau whia maari e koe nau whia maari e pā whainga fua ai mau. Nā hiki atua mō mea koe i tō he ka hata hai aham tau lo tu ko mo fa am na ha fa nga mali be ko ave ni mai be ke ho lo joi ko fi mali be business mo ka kai ta fa fi fi an ha be ka au ko fa mo be
1: o kwa mahi no mai ai nga hiola I he kaka ko ini ai totongi lolo pe ok I kai ke nga ta be I he kau businessi ka ko kau ki ai mo ka kai o fo noa fa lo fua mai o ngongo le ti om televiso ni tonga ko auri tea tau kapo
0: Pe ana e toi puke kau polisia toko wofur maa fitu I he wha ostinga e wike o whelawe I tonu mo e whaka uri ko nā. Ko toko wa fitu koe nene puke ki nau tōli he pōwhala I te wike ko osi ata ata pē. Ne kau kia e toko wa noa koe kakai tangata po koe toko fitu koe kakai whewhine. I he whaka maa popele ko te kau polisi I he maa hina ko osi ne malawa ki sivi e kau whaka uri e toko tolu hawe tupu. Ko ene ihi ko eni I he toko tolu hawe tupu ko eni koe peseti e hiwawa te smali tahai o iai I nau whilawe I tonu moe ma ukawa maa lohi pe a whaka uri. I he maa hina ko osi ata atape koe toko te au wa hiwana e puke koe whaka uri kona aia koe toko walo whai koe kakai tangata pa kai toko tolu ni ma koe kakai whiwhine. Kai kehe koe konga ene ngau kau polisi ke whapapau I oku hao mo malo e kakai whanua I hono ngawe aki ai whewhanunga aki I he hala pule anga.
6: Uni ongo whalot whanua pe ke he wante ta.
7: Pata hafoki ene ngā hiwa fo au au pito pito ka ku hiwa ia tuia he tangata koe ni koe sio siwa makoni pea koe fo hiwa koe siu pea li taia moni oe kolisi tau fa hao mo pilo levu pea koe taha ene ngā hiwa maria au pito pito ka ku mahu ingao ke o atu ke mo mea ke ai whakaholo a ke homo mea mai I he whewhini.

0: kamo me mai le va ki he ngongo ko ia pe me he le tio mo televisione tonga ki a hopulu lulu a ho to luia o suneni
1: malo la mali ho e ki mo le le tonga ho no kotoa fe fe ki ta ta le le ki mo tol ki o mo uni ngongo me le tio ka mo afu televisione tonga ki he ho wani va kai ko ia ki he nga he lu ngongo me a aprini si tau fa ahau o fa ilunga i aniafi ai aho fa maman lahi oi o se ni. Alelea palemia o tonga me palemia o haamoa ke toi fukatu u ai halanga wakapuna folau fo ou hanga tonu me tongani ki haamoa pea mi haamoa ki tongani. Pea o lale nei aho no ngawe anke sen tafitu utaki tokoni ai potungai fonua me kolofkai natula ki ono tali ai ngahi launga ai kakai fikau aki me kaveinga ki hekele kele. Eto ia ipe me ngahi tala noa ke ana yangi fataha me wakai ki famumitaha mi he mala e oe sipoti ka e uma afo ki ae whakamatala ea. Ka koe wakai lewa eni ki he whakai kiki ko au senori tātu i vai. Na e kau fataha to ngani mga he whanue ni ihi mamani hona whakailonga i ae au whakamamani lahi oe o sini ane afi. Na e whakailonga i ake a au mahu ingani ake ae whakaofisiale a hono tuku atu ai tohi ko e tala noa ki a mele mo e mape oi o seni. Ko taha eni i he makamaile mahu inga i he waa atakai oi potunga i Maydek i hono whakamana tua ai aho mahu inga oi o seni ko e whatau mua ke mahi noi i he whanau ako ai whanua ai mahu inga ahono tauhi ke malo mo hao ai o seni. Ko e polo kalamani na iai tono ali te atau kapo o ne mai whakaiki i tala noa ko iaki he hoani.
2: I he polokalamani, nei me ai a tama pirinisi, tau wha a hao manu mataongo, o whaka ilonga i a tohi ko e ni, aki a e ne fuafua mea o lau a tohi. Ko tohi ko e ni, nei wha uia e whanonga mai ngā mawhileo.
3: Inside was a rolled up map, but not a map of the land, a map of the ocean, mele uspik.
2: Ko e tau mua ao na whau ai tohi koe ni ke mau inga ki whanau ako e nau kau ki whatongia ki ono tauhi ai malu moi maa ai o se ni kai pehe ki he tau tangata ka hoko mai. Lalo tonga ai polo kalama nai me ai ai Princess Kalauni sinai takala o whakamama whai ai mahu inga ki tauhi mo tokanga i ai o se ni koi uhi koi o se ni oku aonga lahi ki he tangata i he anga oi nofo. Nāne toi mea o pehe, koe konga lahi e lia o tonga, koe o seni, pe au kuto tonu ke whakamahui ngai e he taha kotoa ai o seni, koe uhi, koe toko lahi taha ai ngai whamili, o ku nau mauanga mo ui, mei o seni. Hilia, nei whakahokoa i he pule lahi e potu ngāwe Maydek, si one a kau ola, a ene lea o pehe, koe kātoanga o e ahoni, koe whakamanatu tonuia, a ki tau tolu tonga, koe kakai oi o seni. I kai ngatai, ka kohono whaka mea tokoni, kai peheki ono feau ai mo ui whaka aho o ki tau tolu tonga. Ka, koe mea mahu inga, koe ui ai mahu inga ki ono puke puke, a hono ngawe aki whaka fuafua ai o seni, kai peheki ngawe mahu inga ki hono tauhi mo maa ai o seni. Lolo tonga eni, nei whakahokoai ai o au tofi keke, koi konga eni hona whakailongai ai aho mahu ingani. Nei whakahokoia i he prinisi tau whaahau manu mataongo. Na i he polokalamani e whanau a ko mihe kolisi ko tupou, a pia ko maunga o tonga, kolisi up for all, ocean of light, moea ko loto loto oi pule anga. Nā nau whakahokoai e nau ngahi hiva.

0: Ogu i kai ki tai tuku hai ve potu ngai whanua mui kolon whakai na tula ki hono tā lianga hi launga e kakai. Pehe ke whakahoko i he wawe taha ai mea kwhia mao he kakai o whekau aki mo ena o ngahi mea whakakele kele. Nei whakotua he potu ngā we ha senta whetu utaki o whakotu u kia ngahi laine telefoni ta e totongi e tolu i he whakaamu ke whakawhai ngofua i ange ke he kakai o whanua i he taimiok nau fie whetu utaki ai mo mui mui i pe wakai i he tū kunga ok i ai e nau ngahi kōle whelawe i mui ngahi kawenga kelekele pe koha whaahinga kawenga peok nau tukanga ki ai ki he potu ngā weni. I he mea minister ai potu ngā we whanua mui kolon whai na tula to ke tā Daniela Fusma Alohi na Ani Pihe o ku makatu o ngā honu whakatu o sen tā whetu utaki ko e ni ka hui ko e lahi ngai whakamole ko whai he kakau e whanua tau te whito ki he kai ngā mei tu apure a ngā i he enau whei ngā mai ki tō ngāni ke wakai i enau ngahi kole pē haka wei ngā pē i loto i he potu ngā weni. Nei te mea Fusma Alohi ko e mahina pe ene taha mui ko ngā e whakatu o sen tā ko e ni mo e ola lele e ngā we whakahoko e he kau ngā we ki ni ihi ko nā o whetu utake mai ki laine telefoni mo e-maili ai potu ngā we.
1: Aka mahina ni taha mui ko ngā ni lele mau call center nā osi mao e kolo ni mangi autu ni mangi autu no ko nā osi tali ki he call go ya pesete hiva ni mafangeo ni mafitu ko e-maili hiva taha mui osi mao pe a oku nā u osi lava pe o foki mui tali ki e-maili ni manoa ai ko hako e-maili ko si ma fo ma ta la yemo si ma wa ta ke na nga hinga we ko o mai ke potu nga we ai le le le call center at time ba ko albe ke mauli poti mai na ko to pe na nga we
0: ko e nga hi line ta to tong e tolu ko ene center fitu ta ke ni aya ko fit fa no ta ha tolu no ta ha fit fa no ta ha tolu ta ha valu fit fa no ta ha tolu wa noa ko ko nga ene nga we potu nga we ke nga unu ki mua pe a fa la ka la ka o no to ka nga ikena ai poli o ko fi hanga hanga e mo ka kai pehe ki he potu ngā we. Pe a koe uhi koe lahe we seata māke ka kai tonga me he mahaki i kai ke pipihi pe NCDs. O te ai ai we sia i he konga ke he oesido o kau ke ai me we sia i fufunga pe mata. O ke palan me fotutu e potu ngā we mo ui ke he fokotuu pe nanga hawhale tawha mata fo o i tongani koe uhi ke o te whawhalala hono whawhula watu ai ka kai tonga ki tu apule anga.
2: Oku i ai e palani e poti ngā we mo ui, ke langa hawhale tawha mata ma kehe i e whale mahaki vaiola, ko uhi ko alu ke toi toko lahiangi e kakai oku nau tala tala ki vaiola, oku we sia a e nau wakai pē si o. I e mea e minista poti ngā we mo ui, wakawa miliku. Oku lahi e ngā ue mo e palani whakotu u tuu whakalakalaka ki poti ngā ue. Ko hui ke malawa o whiau pē i tongani, e ngai whai to'o o i kai ke toi whakafalala ki whakafolau ai kaupuke ki tua pureanga.
3: Whai sio ko i ngā peke whakalahi ngā i tawha kege, pa mo sio ke ai ha whale, whale tawha mata. E tai ni mi fōk nāu vai vahe pē ngai fieta koni koni o ngā ue e kohe he potu ngā ue, ka wai ke sio pē pē lawa ai hawhare ma ke he pē ke matau, wai no ne mahu i ngāngi, lahi ngāngi, ngai ngā ue ke whai ke he fōfōnga koni o tau kakai. Pako hange pē koe mō whawhanau ngai, e tu e tai ni mi me mei ofi pise te wāru noa, ai koe pē kia koe tōka ni me mei ofi pise te wāru noa o whikawaki mo NCT. Piko toto marunga, piko mafu, piko suka, piko la mea pihe. Ai wau kawai pa moe mahinoi, moe afeki koin, ai fofo ngā moe. Ai sio koin ho tau kakai, pa umahuinga ki aha dedicated resources, piko ngai whare peheni, ke nau togonia, ai tawhang mahuinga koin i ho tau kakai. Koi ko uhinga pe, koi koi unga ke mai sio ka, koi uhinga pe, e unihanga moe afeki, ai ma unga aue, ma umoui anga, ai toa taha koi ia, piko ni ako, piko la mea pihe. Ai au wai ngai whektoa ke he o mahu i ngai. Ke whai e sio ke langa taupehe ai ta whaaki mahu i ngai koe ni. Pane kawai pa mono sai ni lewa pa mo e whea MOU. Pia mo e kautaha unau tō ngai mātā koe Fred Hollows. Ko i ngā peke toi sio mai nao expertise mo e nao toko ni. Nā lawa hange koe koe koe fieta koe nao lau ki ta wha mātā. Nā lawa whaita toi langa ka nao whakanao nao e nao tōru.
2: Kai kehe. O iai e tokoni ke whai hasio ke whakalele i ae taha o ngāhi loki taha i vaiola ke tawha pē ae tui i tongani. Ma ae o ngonga le te om televisione tonga, ko auri tea tau kapo.
0: Uni o ngonga whalotofonu ai ke hoan.